Alipunja, alipunja de kishka yung nesu maktali ya pakta muni kang una wasi gunama. Kay programa wayu supi na nyan yusiku ang gayu su maktali at takyo ila kishka yung nalia. Nya katakyo kalinchi, katarichi, katarichi. Su maktali nya resangawa ila kishka yung kristiano pa kresan aguna. Nya poktali oktalia, puro nturishon kuna viernes, viernes 2 de octubre ila kishka yung nalia. Uku ikilya nya uku ilyukchumi ila kishka yung nalia uku inyanyo kishamushkai. Nya palash palash shamokani uku yuku isu maktali ami. Nya romauka o kuyuxung ya kishkanan yo kuy kilya sha samaktaryam kadin jeketaki wam.

Alipunja alipunja da grishka me su maktari a pakta muni ka nguna wasi gunama. Kai programa wa Yusufi na nyo siku nga yusu maktari ta kiwa da grishka unalia. Nya kata kiwa ka rinchi, kata rinchi, kata rinchi. Su maktari nya resa nga wa leksiona nya kristian opa kresa na guna. Tempo kta yu talia, purun turishon kuna viernes, viernes 2 de octubre da grishka unalia. Ukui kilya nya ukui lukchumi da grishka unalia, ukui nga nyo kushamushkai. Nya palyash palyash hamukani ukui ukui su maktari Nya Romauka, oku e luxungla que chamam de oku e quilha acha sua matária. Cadê a gente que está aqui, uau?